0: tining bakay ba na po aba boy na boy sa dadya. Siya ka naman magkan Abu Jahl magkan itulong kalaban orang orang banyak. Kara na akining ito ang da banaka dadya kini kaparugdurugan Abu Jahl yung kira. Oh, haging.
1: One,